tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

kung kayo nag ano ha, kung may nag-comment ng pilosopo. Ayun na lang. Sa gitna ng ano, Repulse Bay and South Bay Beach. Lampas ng Repulse. Oh, wow! Uy! Hindi pa ata ako nakapunta dyan, ah. Middle Bay Beach. Parang ang ano niya? Parang ang secluded. Chine-check ko yung mga photos. Images. Middle Bay Beach. Oh, maliit lang. Maliit lang nga, eh. Aba? Okay, okay. Si Tita Josefa, sabi niya sa South Bay. Yes! It's not South Bay Beach, pero it's just right before, no? And dahil alam ko yung Deepwater Bay is before Repulse Bay. Tagal ko na hindi nagbe-beach. Yung ka-housemate ko nag-beach ngayon, nakakaingit. Tapos ako, nandito. Ingit siya. Mas gusto ko dito. Ayoko yung ano. Siyadong mabuhangin. Sabi nga, di ba? Ay, tama lang. Ate Gail. Di ba nga, yung plano ko dapat mag-general cleaning ng bahay. Kung natapos sana yon, susunod ako. Pero, nakita ko ang aking schedule. Alay, nandito ako sa studio. Double shift po ako tomorrow. So, mag-enjoy-enjoy na lang po kayo. Pero kung gusto nyo, ha, daanan nyo ako dito para pwede nyo akong bigyan ng mga blessings from the beach. Barbecue naman. Diba? Pwede naman kayong dumaan. Parang, hi, text nyo lang ako. Hi, DJ. Nasa labas po kami. Blessings. Sunday naman. Kapalmoks talaga ako. Anyways, oh, you know. Anyways, if you have any more requests, comment lang kayo sa ating Facebook page. We will be all the way up until 10 p.m. tonight. We got Biyahe ni Bri with their song Tahimik na lang. Ako'y tatahimik na lang muna, and then I'll be right back after this song. Don't go away. I'll be right back.

ang ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.